Odifo Isaiah woman say, sorry na shrine, na uhain riba, na awadi ani monyamu apuye wosu. Na shre, isum bekata asase so, na isum kabi akata amaisu. Nansu awadi bepuye wosu, na nini monyamu abedede. Amen.

la kuma ye se mo janga ngwa ka fasini o manipa asimu mlami ya diaye na vladini akopo na misi mo poli ti tada mama haya mumla matimu mla ya tasu tirema abresa ngra wompa

namo fam akoma nyina mra ebrade nyankopo anche oye mo promufo ni wato tell me the which is true na natonya.

0: ebi mo nyame ye kawa ano re sha won sa e duro ba bi na so o yi ni chefia na asama to na yende ya so nyame ya wati ye mo
1: Jesus.